0: Ayan, pandaure surasanar na biometrika. Isaw tuka na manul sa urawanaw.
1: Amray urasisa sanji. Alfa Simon manulitra ora ho anao amin'ny iray ora sasany tolakandro.